kona leo malu e na o tangi e awaloha dwai ki tato kai nga mai tamatangi tu loto ki muli helu ia kai he puli atoki lawa koe olohenga me ki tato proklame tene ia wauli kua hakatahi mai hoki te whanau ki a heoe because tau e so tanga mo tato tuha kinga tene ia wauli ni ia hawe ke mua mua ke ki te wai hatena teka ko tato na hami te ngangana huiti ia ko te he kau hoki mai te mai tātou kāinga whiti, na le mai ko te ngangana e kā mata I loto o te kāinga, ne? Ia e talitono hoki au tātou, e talitono hoki lawa ki te hakupunga tēnā e kā mata mai loto o te kāinga. Ia, kakutubaiha tēnei, mai kā mata I te ahoha tēnei kātū, te aho, aho he hulu walu ki te aho luahoa, kakutubaiha hou, ko te haminga o te ngangana niwe, ne? Ia, le mai whāhi tupu, ke he vanga hau niwe, ne? Ia, ko te rātou ulu tala hoki, mo te vai aho te ngana I tēnei tauheanga, ia, waka tū lou, ne? Ko tau mhai atu lawa, ne? Ngā hua auloa ke whaka ako, whaka mālolo, e vanga hau niwe, I te hakapapalangi, beko te ingilihi, working together to diligently teach and strengthen wangahau niwe, ne? Ia hawe ki tātou hakatoke lau, ne? Ko te tātou ngārelue taumahai ma te hakamāone, ne? Ki te akoakonga ma te hakamālohinga o te tātou ngangana. Ia ko te hekau tēnā mai tātou kāinga niwe, tēnei tauhanga ke manuia nā hakawaunga. Ia ko te ahohea kāmatai ki te ahu. Ia e hewa lawa ma te ngangana, ma te haminga o te ngangana toke lau I te halua lima ni. Ia e umai ni we I te aho tōnai, te halua hoa, ia kai kāmata te haminga o te ngangana toke lau, ma te halua lima ki te aho tolu he hulu tahi. Ia hea loa, nā vāenga umalele, hea ngai ki tātou, ao ngā lele na

unu o tātou māla malama i le tele o tala i le whiangangi tuai. E pei e na o tangata tau o loa sa tuu iai le nganga o le atua. O tangata vala awina, o e o lo o umia tau finga maurununga, o tupu, o perofeta, o taitai au. Ai pei tai o leo o fetalai Yesu, o te li lingi ifo lo ua nganga i tangata uma. Olo na winga wale faa pito manu ya tasi, awa tutusa tangata uma ilo na nganga pa ia. Le tangata le tau oloa, le tangata angasala, le tangata mativa, le tangata mai. Oe maa tutua o faa naula iti. Tangata uma. Ona fai maila iyo ole laina iso soo ai, ona pero feta leo o tou watalii ma o tou wafini. Le faa nausa le langona so latou leo ili nuu, ona olo latou fatau vaa. Ae ole mana olo na nganga, ole anga ngana mai ai le fe au, male upu ale atua. Fai ila tou mana mea fai ngaru. Fai mai e fai miti o tou toe ina, toe ina sa le aiso latou vaa ai mamau, le aise faa moe moe, ao se ta iala e lima taita ina ai le nuu. Ao le nganga ole atua. O lea ia faa i loa ai toe i ina i miti. E tai tai ina i pea le nuu i ala, ma le fina ngalo o lea tu. A wau miti. O le faa ima mao lea toe ina o le nuu. A le ai lani miti. O lea tai tai ina le nuu i ala sese. Fai mai ei loa faa linga e o tou tau le lea. O ila tou o le maa losi o le nuu e vae malima i ai le fe au ma le ngaruenga. Ao le nganga pa ia o le alilingi efo, la tau te va aia ai faalinga mai le atua. La tau te faatino ina ai fe au manga luenga, e tusa male fina ngalo le atua. E le failonga ina e le atua se tangata. Ao i la tau umau e muli muli matali tonu i atei. Le alavana tau nuu le polo omisia le atua i le aso Pentecoso. Lea na ia li lingi fo ai lo na nganga i tangata umasa i ai i lea mea. Ma la tau tau ta tala ai nga ngana ese ese. Fai mai la tau sa moni mawina. Ia ai wo ona nane i tangata i le wena. Ai tu la i pe teru ma faa ilo atu ua tau nui i faa linga e peo na moli mau le perfeto i oeru. Le tai muanga lea o le ngaruenga faa wawa Yesu i le lalolangi. Ao lea nganga leo lea tua nao o ifo foi i leao lafonga. Ina ua ia langona ina lona sala mō ma lona fata uvaa i luma o lea tua o na wana anga sala. Ia ua tātou ilua leao lafonga. O se tangata e ino sia mai tangia e tangata. Tangata i utaia. Ona ole lea alo lofa ma lātou fasilinga i lafonga. O loo lātou ao ina mole maa loroma. Peitai ua ia langona ina lona salamo. Na ia alu ai ile malu malu ile aso ma lona loto faa maulalo. Fai mai sa ia tutu ma mao atu. Sa le mafai o na tepa hae o na mata ile langi. A ua popolo na fata fata. O fohlinga va aia o le tangata ua salamo moni ma ua faa maulalo lona loto ile li. Na ia ngangana ai le li e. Fama ngalo mai au le tangata angasala. Fama ina alu oia ilo na fale ile aso ua tau wa mio tonu ina ilumo le atu. Ma ua ya te ia le nganga o le atu. Fai maile au tu o le neita e au ile tusi fai tau aso le kale sia metisi. E faa ola ina pe a faa maua lalo ina le loto. E faa ola ina pe a faa maua lalo ina le loto. Iwe. O le faa moe moe leo le atua ilo nanu. Ina ia faa maua lalo ina o la tau loto e ala ile sala mo moni. O le ala leo lona to sa. Ina ia fulitua i mea leanga uma o lo la tau faya. Fulitua maliliu ese mai leanga sala a ia sava vali tangata uma ile a miotunu. Ina ia faa ola ina ai ila tau e ala ile li lingi ifu o lona nganga yona tangata. Sa mō mai tātou umai le nei tai au.

fire in the PIPC new town. I also for your tire, se full tire, the tassi lao only. O lato laung amila leol famo moile fire in new town. Ya o le tante soa fire Ganesh a hero o le CEO o le au nangale nei e tau le disestablished productivity commission. Ya yai foi mai la tau il to mai fa tau tulanga tau tupi po economists. Ia I tai au le wha moe moele nei. Ia mawhai na sua tu iai, tal noa, mai ni fisili. Ia ole am whai na wha soa iai. O leisi a lato launga ambi tai au, o ia ole tangata e sofai a tangi uti kere. O le suitau wā le leipa mai Palmerston North, o le tangata anu uku Islands. Ia mawhai na tal noa ma fisili fo iai. Ia I le tūlanga o le anga I le pālota, Ya malisi va nga fi mala mala matili ai mala tua la ta yawe lua ta wa fianga al fatu mala e tu union mo mua e fai St Patrick's Catholic Parish Hall e wenu mata sfulu ta ol tasi la oli ya malisi ta wa fianga le fai Wellington el PIPC New Town sfulu ta ol tasi la oli oni sila na ta tu fasil silanga O le aso nei o le aso whamanatu e mana I fo I whaima whamanatu na I aso nei. E whataua I le whataua I no tau mawhai lalangi. Le tau le World Food Day. Ia tato manatua I lato o lo fia ai le lalangi. Ia o le nuu leo intia tati ewa ai e male alofa le te leo na I tangata. E o lato ni mele la fo I e la pisi su eni mea ai. Ia a afa pio e whafonga me I te le tau mawhai lo ai inga. Mana ye fa so so le e uti le fa ton watu e mana tu le ya so nei tangata na pe atele tau ma fai loa inga mana fil fa so a wala la fo ia la pisi o lo ye pusa ai se tu le le yai en fai len toi fa fe vela le lo nga um en toi fa nga le li si aso ya po le supo po le ala va se tau ma fa loa inga ya mana ye fo nei o nanga ni mana I va nga nei si le fia tili ai o le aso fo le nei E to tono Amerika, e mana tua I le aso e tau le National Post Day. O ai lava le post o launga luenga, po le pule launga luenga. E mana tua I Amerika I le so. E mana tua la, o tangata umaiva I anga luenga. E le ni, e tangata pe I pule vai fie fie I tangata. E wila pule e le fie fie I tangata. O la winga le pule e le fie fie I tangata, e se ai longa fa mana tua I le so. A le pule e Fifi, tangata, ele lo pola fa manatua. Ela tatu was fa fianga, vai foil ni tamil to tuat you fong le mua. Atalofati a Rachel, ya, ne long me tassi lewa. O malcat sala for mai, so me feula. Motufau, ya lof teletu ni tayao, mesif sunga polo fito ai. Tuniden lema futa mai, tetia Augustino, lof teletu. Taisyon et pai lema futa mai, australia, sunga pua fito ai. Ya mesifoi. Being hurt my taunaki, after Yamosa, Yamanuia Taylor Netayao.

Walo la tau malosi, ya menuia fo ipisi nisi ya la tau lo tomu fai ina ia. Awa ole ngata afa ispisi nisi Samoa, ole au au nai tangata. Ya la fo ye mawel tupe o la li ainga. Ie pe fai ngalue ngai fo inisi tangata e manuia ina ina tangata ya la tau pisi nisi. Malo lafo. Ya ispisi nisi lea pe o sisunga ya piwa leo tamal faltu ya tise. Ya lo donate polo anga lima pe si ufonga le la umuwa imasi na umalava. E mai la donation of Sosani Tatu Ligione, Ina Ile High Street, Evaloni, Yafen, Ye Lang Langon Lato, Nanga, Faleanga, Yoli Dairy, Ye Messio Lato Faleo Tiunu. Stamina Tiafina, Yena Ilole, Yonaf of Sosani, my species in Sinal Tatu Tua. Ya, if one business is some more of a form made if you donate pete if you have Sosani Tatu Tua, nay, ya man, if we tell a norm in a vaturely county to yellow donation. Ya po afa pia fu yo e fenga luenga ya anae te sila fia o nae te lele sao o tatu li tio isi o tua ama tua la lfale ya e faya e orton e ungo fia vatu le account o tatu ofisa pia fa pia o nae o ngalta o tua isi o a inga ya po isi o tua ala lfale e ilale fasa lunga maali ele ino utawo ya nafi lungo le pepa Ole na vatu nei le ave noa faya onga le aonga le tai rangi skuli nei polirua. Ole ave noa le o stasio faya onga o loo mana o mia ili aonga e tau o Pulau School. O Pulau School. O si totonu o se motu iti iti ili vao ni usila ma peru. Le onga samitele lea ya le vao lea o tato ni usila ma peru. O le vao tato umale nuu lea. Ya e pia male lima afe tolu se lau se fulu kilomita le mamao o le motu le mani uzila. Ya o le ngole a onga o Pulausku, Pitcairn's Island. O lo mamunia se faya onga ili a onga le ele leile totongi, maua le fale no fuai, maua lau quad bike o le pasika wole le fapa o te felua e tono le island po le motu a te ilua le afa ilu vasenga. To lua ta miti aonga. E lima tau sanga olis, ai fitu tau sanga olis. O yo tofia fai aonga to inga aonga ye lua ta miti. Matau tia, e leo ta ua maila pe fia tongi, ai lua ia ta miti ole aonga, fa mai matuate le ale tongi. Ia ai fia palaye ia, na e lule nunga ole upenga na Eta ole Pulau School, ete maua elewa nofa fa ya ongol na. Alo fatu keleni tangwai, mori otorofa angol lau mua el tato au le toa saa moa, mali fitu saa moa, mesel fitu saa moa wana, eta alo isio walo. Olo olo fatu ria na ifafia ngai ngai nei, malau fafonga si ufonga le lau mua, tapua iela ta alo ngol pona nei. Alo fatu ya maua ita wati, manu ia lava le tae au fafitai fafonga mai. Ya, ne maali ea, lua ta miti ole a onga, tau tia tele. E ile talalea na fasa lawina neiva yaso isiti na mai Asia. Ya olae na alu I Cook Islands ya novema luafi luatolu. Wale mafaina tu ua lomtua po tinane fasfulu iwa ta usanga le ule moto ya po ole atu kuki. E mafua mai, ele isi atu nu ue talia ina lana sawe mevela transit. E afia ya ina po ele ole vala ya alu lona atu nupea Singapore tina. E vai lá lua fsu tolu su fas, lua fe lua tolu, lua fa, lua lima, lua on. O le la tolu ta usanga opo lokal tinale I Cook Islands. E le mafaina malanga ese. Ua fiu le mano Cook Islands so ta ia Australia, mani usila, e faya in feutu na inga, ia mafaya tina o na sau, na o na sau apu elana va alele alu o ilona tunu. E le mafai. O isi feutu na inga na faya le mano Cook Islands. E isi tangata fapitoa Cook Islands ili mlai va alele au gilani. Na te availability na ili kei te tu e uru falea, ili va ale alu I ono na tunu. Ele ma faifo. Na tau mu faifo ili malo Cook Islands ili tina level nei. So ta ili malo Tahiti, ina ia ui atu I Tahiti, ona lele ili ono na tunu. Ele manu ya lava. Ae fua lava pe o el Samoa, ae le te poloka po o Uganda, pe poloka I Malawi, nuu ia Afelika, Onai mafu mai ele mose ava no e te afe ele nukwe pu ele uva ale de tau I Samoa. Ole matua mafatia, ole mafau fau.
Eu terminei o lofo sonho, iniciou longa a inga fatu pena no foi eu, te lo ta

tau Pasifika o se atu nungu alo lofa e lopo alo lofa yini a inga Cook Island se tau sisilo matua siti nane I fasifuru iwa tau sanga lua afiru atolu ya novemba ni poloka yo na ineini usila tau mfailo na pepa na alu leku kainzi fwene na lalu ese ama na atu nungu eto ifo imai si tau mfailo na pepa ya latu ngana poloka yi Cook Island e o maltemine ia o lo poloka yi lava yoi Cook Island ta alo ufaya ya e peo na faalia mea nafi fasa launga le Starship Hospital le ya ukilani le fale maifa toa le mona itamaiti na tau fia ia the treatment ia po o le tongfitinga o na ifa nau lait I le kanesa e mafu mai ua le ini fo mai le ini nurses le inta katu fai ngaluinga fiso swani ngaluinga o te le lopo le ase va ai al malo le inei Alfenga malo sofa tasi, ae maisi al palimia, mani minister so ifuwa malo lo ineto. Inga niu zio. Limas fulfafo ma ina haya, na lato ufafenga lo inga ina. Ia ole thiu watangata tangi sa, eo oto sa yete ya fo ma inuses. Tele fo ma inuses, ele ini nga luenga wa iu maimatu spasi. Olo o fia mawal fso soani, le tele ufale ma itono ni usila, ili poti ol tau malo ulu, lena ma inei. No for tangata le emergency smole value ya itula por se furu itula ona ma fu mai ele lava tangata fa ngalo nga yes I were tali ya alfa tungo to pe wa lumna ya lava ila lumna ya le fa fe tangata te minne ya fa pa le ni le ele la u a pe na mai telefone ele u tali mai minister ya e fa tu langa ya tong fitinga mo to mitine ya pangale ya O le teimia ea whai nei leo la stamaititi, ma le whatanuina tong fitinga o tamaiti, ia maso o se tangata o le toko I ngao ngao la ufei ngalua. Ia o te loa tua I ala malo, maa fua mai, o lo telefo mai, o lo tau su eni anato ngalua nga, ma se lava nurses. Ia fa pefo I leua, umana fatu langa o le a whaatapu laa leo whaio I la to e le stala I faa onga nurses hini usila. Ia o matua I telefo I ala naa whai na, O leo mai tau ina le taimine ni se o tala tustusia pe na maina aso anafi. O atupu tele nu mena o ila tau o talo sanga e fia leo leo. Ae leo au sia al matati ana fatu ulanga le malo. Ia umale paya inga o atole nu mena na pe afe fia e le au sia. Leo fo e mai tau ina ila ofisa wa onga. Ila tulipoti na umainu fai tau ila neva yaso. O atupu tele nu mena o ila tau o talo sanga e fia onga fa fia onga. Wa mata ona li liu tangata e toi o ne mafu mai ua wa whaina I le tele o ngā luenga. Ea, lela ua mata ona li liu tangata e toi o pe fia fo mai nurse, e pe fia whaia onga ina ia maua ini ala tō ngā luenga. La tato wol fa fifianga, ea, mai le sunga ia kini ai, ea, ua toi valu minute o na tālea o le itu la iwa. O le tae o nei po le aforiwa. Ya se I tatan no for too long o ya ia ta pe nang o Christmas mel tau sang fo I tei mi le ye tau na ave lau fa mo moli sa mo ina ne ia ma fa ina tau nu lau fa mo moli sa mo e le ita tangi long o Christmas I le se lo fo lima o te se ma ya mo seven no bla ton wale va ave tau mo fa mo moi po se reunion ale ainga ya po se fa po ponga po ni po ala va me fa sa mo le tei mi na Ya ma nei o tatou I lomi silfia le taimi o va. Ya ma ulewa noe tala noa nei le afa o le iwa. Ya na I loa ti le ilia la tatou wolfa fifianga ma le sunga akini ai. Ua whaingo ina au ane I ngalo a matangaiti. Fatu sunga ya vaonga tasi maringi fa pele fatu ya lupe. Malena Wanski ya lofte le atu.

0: Ia
1: mor filfia ia len sa. O le wau nei Australia. Io ia Australia ia ole o lunga nga ruenga. Ia on ia tenia nei pisi, ia mesal pisi ngi kisi mas.
0: Ai sa ole.
1: Ia tenia kisi mas ia

lenga yai ma pupu nga o leolo nei. O umato tutano mo ilato uma o pupu nga tia I fatafo ngasi ngasi ese ese o tino po le mafaufau. I tutono o falimai po tutono a inga. O imato tua se yo ina I fana witi ina se ie lango maluina o lato tautonga ti nga uma e ala ilo mana la veai. Ma ao le lofa tu noa, e alai lau fa malo longa, iate I lato uma. So swani le ali ie, na I lato mau le lotu tele ma le onsai, ta wave aiti ngā ma fianga o ngas ngas. Wa manu ia foi ngā luenga le lei, a wau au na fō mai, e wala tu ai lo mana fa malo lo. Ta talo mō mātou te māmti nā mātou tua uma, So se no fanga o tau si ai la tau mtutono a inga. Ina I tū mawailo manuia ma lo file mū I o la tau tino. O loto ma fau fau mangang tau tō lua ina I la tau. E meise le fenga iai ma fai nga tā ma sani o le so I fua matua ma ona fafitauli. Wa manuia foi I la tau wa la tau tau siya te ngata ma tutua. Ina ye faye le lofa ma le fa maoni. Mato mana tua ma le lofa nisi ongo tia I fa anonoanga. Ono mafutanga te tea ina ma liu ma le oti. Ina se suluia o lato loto pong sai le fa anonoa. Ina malama lama o le toi tuma malu Yesu Kristo. Tafi e se ai le pong sao fa anonoanga. Fa maise ina I lato. Titano mo le to tele o sai se tia le to ese. No fasa langa solinga tu la fono. Yena ye salmo ina ola to loto maolanga. Ma ye mawa se ola to e fota ina. Wa manu ye fo ita umfainga le leyuma. O faya mo la to. Mato manatua ila mato utitalo yo uluma ila to. Lo ye imanaonga fapitoa. O ilongo noa ma e polo vai. O e vipili ma e ngungu. Ma isi a fianga o le tino ma le mafaufau le ali ie. Ina fe sosto ani la ufio, ya te la tou, mfama nuya nga lue nga lele, o faya moe la tou. To telefoi wa fia o langa, ono le ava malosi mfala au o ona, fatupu mala yo langa le to tele. Se ye fe sosto ani ta ma, ina ye mfanyo na fasa olu to ina ma yai la tou. Mantua fo yo luma le ale ye, To tele tangata o afia I falewe lawe o le natura o iai nei. Nisi I tu o le lalulangi. O afaa maa losi. Meise o taua mfe vai vai a inga le nei vai tau. So swani le ali ie. I vave maise taimi I laupule alofa. Vave tau fiai le fitau wai o tunu. Ma wose nofu fi le mui le vao laufaa nau mao tangata. Talo le ali mo to tele tangata o mali liu. Oe o manu nua ma mafutia o nol fitawa I o malo. Ia yailo wa lofa so swani. Fa maise fa mafan fan. So swani ya wo nanga mga lue ngalilei. O faya mo tele o afiai. Fa malu yalo wikane se kirishano awa awa li nalulangi. Ma lana nga lue nga fa misionare. Mo le fao la ina o tangata il tino le mafau fao. Ae maise le anganga. Fa manu yau pufa yo malo I New Zealand nei, ai mai se foi si o mato utunu I Samoa, wale nei vasa pasifika, ina I manu yai tangata uma I fai ngā malo le lei. Fa manu yau mato wa inga, mai se o mato whanau, puno no wai ngā luenga po flea onga, sa I lingo le porto ma le malamalama. Fa manu yale le iele au fa fonga ole nei aso, fa manu yale o fisa vasa le lau o si fonga ole la umua, Malona ta wati nae maana ngā luenga lele iuma ina ia maua e sevi inga o lo suafa. Tata umalanga mala wafio le lumana e mauti noa ele manuia o mea uma mato tifai ono lo ua o mai. Nisia o mato tutalo tama tu inatu maliloto faafitai malifatu otua e halalava le suafa o Yesu Kristo lo walo o lo mato wali ima lo mato faola. Amene. Tanto pese il vi inga ole tua.

0: Pacific day o le ofa pito le aso mo Pacific o le aso na ili le aso lima o te isema. Ia, o mana ia te le whanongolongo le foi amata maltai au le wha. A o nei, e wha muta ili le stalaina o mo stalls. Ia po o toi fia a wairi ili a foi I wha moe moe lea. O lai tau ta pena wai whaila I sene me wha pena. Ia, o nga lana mai ele pōkalame. E tau o na e vili nei le. Ile pule ngā no uma le stala I eipa atau whaisau whale ainga. Ia po le alawa sau stool fie whai. Ia o na wha mawele o la tōma. Wha sau so le awa e fōfuanga mo le masinda le o te sema. E pena I vāinga na e fie watu le te polkala mena whantara noa. Ile pule no uma le ma isi fōd. Ile nei vai aso. Sa valina ma le elu whanungo longo me lo tanranga ma fionga ya tuala. Ia Dr. Lee Tassi Tavila. Ile mata upule o le lupus le a fo ile fapito ele lo tan longa le. Istasi fo nga se nga se o le tau fo ele la to research po su su enga I te tono le university. Ia a ta ta ia ia ia Dr. Lee Tassi ia tuala. Mane ia tele ia vaenga ia o lewa I tono wala I to I nga se wapi patino I o tatou tangata Pacifico. Ya mese foli tu pao te mai tai. Sa matana no muli muli na umalua pol kalam. Ia mana ia le lo falo lungo me foli vaenga luna lua luta noanga. E iei maava no alum whana o fie whaiela to masters po PhD. Ia ai so so ia Dr. Lee Tassi. A mawa so ava no te so so ni research. E mawa ia na malonga ruenga teimie whaie mo tuanga wa aonga a wapena na mua mali vaenga. E mane e foi nae e la vale o le reiti e nuk wha longo mwe o toa le tōtu puta la e li tū lai whainga lua ngai le. E mane e wai e lua mea na umai tau mai, e nuk wha longo longo mai. A e ai po kali plo ke te wha pia litas, e le ngata e fso sonia o I lau a onga. E ma fatu la nganga fo I au pia onga lai whai. I alai mo I ma le tongi o I te le tau alu, so zau ngai lua ngai.
1: So e te le fo I le I sila fiamma le I loa e ma whaina so soa ni ele tau mai titi I awa malona whanau naunga I umai fo lai maua ia I a ngā luenga tau mai ti befa ia o ngai fo I tutono le university I ma te le lo la tau sila fia la tulanga whainga o suesuenga ma sai li linga I a pe awha pe a waito no vaenga I a le na te wha tulanga ina I a maana suesuenga o lo vanga so selmana I te le I o le so soa ni ma le Lang lango moni le I lau fionga hamasanga o lena ta ual tano ngai tue te lea fai as te leo le rate ia po le tutong ni mpoi una maua mo le sa mai titi pol fata ta inga la fai o lana su su inga le lana ili mata apu le ma le fama I leo le lupas le sa tala noa ia na nafi ia lua tau sanga ia mauti no ale lua tau sanga I maulunga lue ngale tanga tali e ele tingan sa mai titi a onga le su ele PhD le la tingan lue fata sili polo ketile
0: ya telele fso soan mane se mulmuli alu tan no mole walu ba ile kuko bo vai pole ale nga senga se wa unga mbele na e fa vel pala ai pa fa mulo mo mai menu tan no ai le o lu tau mone o sui fonga le cha te ye e ya isi to nga nga senga se o leva na fa yesu so nga ai na to fo I ya so mo vai to sanga mo vai mo ye to mo fitinga o manino le fo le mafu anga male Ya, au isi mai, ulo tau sa ili po le hatonu wale mafuanga. E nā le pe tau mate mate a, inisi o tūlanga li. Ya, le mana ya telefo ili whao ngā I a no wha pe whaisusu e ngai la hatonu le university. Ia te tonu la fo I whaisusu e ngā scientisi la hatonu mafutanga te pe o le American Institute a.
1: Ia.
0: Ulo le tatano. Ia te lo se fisiri fo I epe na isi la hatonu susu e ngai se, ase ngai se wapia. Wanau te whanolongo peo le autoimmune system. Ia, o maenga tonua I o tato tō tino ia le, e tamu whaia pui pui e tato mai o sa wha inga mai a, I siama se e se ma. Ia, a pe I fōr inga mai o toi nofo hai, I vahenga nā tato, toi o sa wha ia ia. A ye, fiu le whatari, ma se mea ai, fo lele fi ai, ia te ia I talo.
1: So
0: fine. I don't know, man. I don't know if I for Apple and more. Well, if you fear, I tattoo auto immune system. I tell myself, I'm going to take you.

0: Una tal sanga ye ma ave ya ya ai ma foula li se se ngo ka tu fa fe nga ya me ne tu o le sila lwa tu fi ola ai fi fi na we mse man wi e to mo yi a le sila lwa tu tal pelo na lu le ma mo un man wi ai le to no mo yi a ye pe o vai nga ne ta tu va va i fo fo fo ia ele o nga lo wo lu so un tal sanga me ne ai te dia nga va ai e le tal fe nga Ini mana ya celoi ayat sama cailili.
1: Falo pun, boleh fol boleh leh boleh. Orang yang lain kalau ni om sahun fai, oleh em macam apa nak cuit yang palo cale ya, ya listala menu la vale, oleh solus pun lima oktober.
0: Ini leh om anda terlalu cuit bayang anda.
1: Aiy, ia malay vaya sofa oleh ngana.
0: Maluinai le ngana niwe mane ya ya mai mai ole fa maluinai poru ole va toita u te lo ano se si va ngon ni sile le ita to le tano ita to wai a pe la le o mai apo ru mta le no
1: ai
0: ila tonga lu ma ya tu la ngana le ya
1: e ole soi fo malo loina lo fa mna tu le nei ma sina ya ma fe au ta u lo o mai ole la vai chelen fa lo lo atu Tele o nanga falmai o loa whaina o nai, to ngau ngau o whainga luenga. Ia e le lawa le mua mua pui pui tātou ai le iu tūlanga le apmasa.
0: Ioi, o le mental health, ia, o le ae wawa ai I tūlanga o tangate mau o ngase ngase o le mafo fau. O tau fasili au ia, whaafiano o loa pia maafitau mga tala awala le aafia le mai. Wa ae ratu is whaala puputonga e wai tangata lai tō te saa fai fata si te le loa po le ale toa inga mental health le I tangata naa. Ana yesi tu ainga biyefulele e chavali ya tu ama ilu wale meela ite ya ipo po selau po zene yoe pe onu sfulu pe lima sfulu ya wan mena ane fa ili tala le act ili tala tala le act wataona tipi le pake ki ole mele ole mento le af wale ita li tonu ye taun fa pe omu tangata ya wa ate uva ya tu wahalu lungo le tangata le afo tangata yeo Ya don no si la mo le mento le fa pe o fa ya mo le ngwa lwenga. Tsa le fa nga ile o lunga pa pe a fetse nga tele o mo mo le ngwa lwenga. Ya ye fo te mo le ngwa lwenga ento ya fo le la lo wa lo tswe le. Ya fa la vel te mini te le lo pe o a ton wa le e o ya te ita. Tsa te le lo po le mento le fo le le ve ya. Ai ya le lo ve fo se mento le fa.
1: Ne wa ta wa le ta ta ol act mena le la wa to ti pianga lwe nga changa to pianga lwe nga yem ta fa pa ul la lul ta ul soi fo yem ta ul pensin ya na va ile ye to fo yem changa ta ilo nga isi se to pe ol fel ta wa na ta un fa man ma sina ne o va ya so ne
0: na to no ya va va va ilo to a o va va ya changa to lo a va va o ya ti o po la to no le va nga nai ai o le o isi ani o so so ni le mai ya la va la ma longa Faile fa malostino sa valvali exercise ia ma tausan palin a fa ia vaenga na ma o tam fa ia tul mele o le vavolita
1: ia
0: on mena e pule o e pule o lo loto a fa ti ngalo lo loto sesi ma fo fo po ile la ti ngai o ile la ti ngai o ile la ita
1: on ile
0: e sa uta ma te pe o lai fo imana me ma dia ya a le la ita fo na ti ngai le ya la atel tanga tela a Tell me, so you'll tell over by me for penny. My vovo, oh, yeah, fear me, live to a 20. I pay a waiting I followed. Where of toy waiting I know, Eliafa ever lafa, Valley Tone, well, me to laugh. On all the Alufo, your mother for why. My vovo is a mate, a loyal ma, a moelo, young only moo, ye my fifiat. See, little file, bowl of ya panilin tell a no for ya. Tola to eta o nga yalla to va I me fifiela to la nga ilu mola to so fo e on ma fo fo me vesti solo mai ya o ta to ye le fifie tele facebook ya tele yo me fati nga ulu na ya o isi me le oni me e vo eta oni ti nga lu a fa pela tele to va ai e si masina tele yo la nga lu so fo ma o lo me to le of ma vo ila le se me ti nga vo lo ulu masina ato Ya pio na imia na e so so ni atwa I fo ili tato mta upulta ya o ni. O ma to o denga lu I mene mta wava I po ani awala tato fo ia. Ya pio isi na ba enga o le fo I fa isu su enga mtitilo. Ile saunga le mu tato.
1: Epi yang ngafu ile le

Ole, fafiafianga nga mali RSA, tama Samoa, ea e mori mori e fui o tātou alofaanga, ea mafamunianga, ea ile alofaiva o alo matama whana o Samoa, ea ile fiafianga nei, polipona nei wale, so so o ata alonga ia ale toa Samoa, ea mali fetua Samoa ile pona nei, ea pole fiafianga nei. Ole ua lua se fulu male, toi lua se fulu valo, Weba, tato usili sila la ilmon mele, lefato amatara nga luenga, aletau sile taimi. Toi lua se fulu lua minute. Ona, tale ole itula. Tasi, ya, malo lama le fafonga mali tato watunu, msalo nae, taritari maalie le sua, ma mafuta, ma talatala noa, ya itonu ainga, tonu falifai nga luenga. Ya, waute iloa, ole asole nei, ele ya nisi tala olo walunga le taimi nei, na otala noanga le ipolala. Ya, ose itule lei. Ah, sei tu lei se iva vai ai foi ia. Ia foi matala no anga ole nei vai tau le tau sanga. Ia wa le tele au taimi. Ia e tala noi mea fale ainga. E tala noi mea fale kalesia. Ia e tala noi mea fale nuu. Ia opule nga malo ma vai nga umfa pena. Ia mane ya foi se iva sa i foi le nei taimi. Tatu tala tala noa ma. Wa umatu ale ipo la langi le nei tau sanga. Tatu toi fatali foi la ia mole isi fia. Fa tau sanga. Ia fatu atoi fai foi la iore ipo la langi. Ia. Ya ma nei ale tatu tala tala no foi. Ia ma tatu fa amanuia foi tatu au ale. Tama itai, ya ma au ole tupawari, ya ile fia fia na nei. Ole uto ilu sifultasi minuti, ona tale ole itu la itasi. Falong longo fo ili nei, ya uli, ya ili fapupongo tatu talfou lena tomuai, ya talfou ni ya uli. Ya, langona alota, ya ta uya langona alota maama, lota fano noa, ili tala lena amai, lena tomua mai talfoue ananei. Ya, ua iyo ina sitina Samoa, Fa se fulu iwa tau sanga le matua, ya lona fa se ina ole malo ni sila. Mole se fulu lima tau sanga, ya leana pepelo ai, o ia ino fatu atas, ya pereison to olua. Ya mai ya mau ai, penefiti voile le silia male lua se lau, iwa se fulu afe. Ilea nga va a itutonu ole se fulu lima tau sanga. Ya pe tau ole to inga penefiti voile le soro mara. Le sito olua ya na o ia malfa anau. Ya ae... Olea la, ya, wa folele wa tula ilfa msinonga. Ya, ma olea la, peyo na ama itatu telefou. Ya, eta wawu ina, ya ise faasalanga fale pui pui. Ya, ole tulanga na yai, ya, ole tinae ma ina, ile, le ayo kala istete. Yoe, ya, tele tele tupe lua se la uiva se fulu afe tupe ya na, na faonga ngā tina lea. Ia ono to inga benefiti na. Ia ole maa watifu. Ile na ositasi di benefiti na ia. Na ia mawina. Na ia mawafu ili mwani mevolele lele. Domestic purpose benefit. Ia ina uwe ya taua. Watete amalon to olua. Ia ili masina o February. Luafe lua iva. Ia ili vale. Luafe sifuru lua. Luafe lua lua. Ia na tele taimi ni tala sanga ili tina lea. Eto ilo ilo. Ya le faafunga o lana benefit. Ya aipita yani. Saatu maupea lana tali. Ya oia olo nofuto atas. Ya. Uamoni ya upuvu ilele ya tatu watinu. Ya. Ma upuvu ilele tate faalongo ili tele o vaenga faapea. Ya. Ya taimi e. Elele ya tonga fiti. Ya aile umi. Ya lea la vaile umi na faya leti na. Sifuru lima tausanga o ya. Maua ya benefiti nei. Ya, ma le tufa atasingo le tupena ya maua. Lua se lau iva se fulu. Lua se lau iva se fulu afe. Iva se lau. Iva se fulu ma le fitu ta lale fa inga le tupena ya maua. Fa asolu tu la fono. Ya, olea lao. Ole masina o mati. Masina o mati lono winga ole tausang fau. Ya, lau wailo na non fasa langa. Ia e pei ona lipotia. Ia ae ele ufa ilo atu ele tatu talafou ia le suafa. Ia ole na ua ilungo ufu ilo